bunga, ni bateng ni cumik, ni dia bunga, ilo moto bunga, sejo bunga, bunga ule sunga, enu bunga, nelo wanga, nelo ngilanga, teku wanga, teku ngilanga.